amoke mojo omode yi oko toni sigbe mi na won okere bo ba pasi emi na fa son bo ba re dikere emi na ajupa majuse bo ba tun roro emi na tun agbada mi fa lo ba di pe gbogbo eniyan pa gbo fun wa ajojojo ogun bo wa bi eni ojo ka mona oko ni bo ya o re mi mo fa amoke mora mo ti mo gbogbo eniyan bere si patewo pẹlu imi die to ku ninu mi mo ni amoke mo feran re lopo lopo owule dahun nse lo rerin muse aburo ojo nla lojo ta wi.